Yung nga na dalje rol ga nga minimaka ga yol ng radio.

Luke chapter 6 verses 12 kajik ten lel. Jesus marak marangal nan ngoy ngay ju yuna wina yul ngoy wala lany 12 na. Katang ul bing ul yin bala ngay Jesus marikinan balan buko lela buko miriya na wna. Kangunili ngay kan buko miriya ngal gout wangar walnya munangup para. Kanguni ngay marikin walo tawartur tiang muka bilayan. Pala ngay Jesus njalong marangala uni maltu na mirinan walalan nan nguy ngay. Pala ngay bingun jang uni malangul kiri ura walalan tuwalp nan kalkipunayan maltu na mirin mala nan nguy ngay. Pala ngay wanganan walalan kalbicara. Numan dodo ala urnja cuy una winamala ngarakun. Katu ala urinjang uni, ju ina winja, yul ngubalal, ya aku kam. Simon, uni ngai jisu inganya, ya aku laka ngal pita. Kawawak miringunan ngu, ya aku, wanruro. Ka James, ka John, ka Philip, ka Bartholomew, ka Matthew, ka Domit. Ka Ripun James, Kuni ngayi katup miringu yal piyajko. Kauripun nguni yul ngu jayman yako. Kuni walal nguli kana yako lakaran nganya rum dal diramu. Kajurich nguni ngayi katup miringu jayansko. Kajurich kareyat nguni yul nguni ngayi to gonggurupan nganya jisunan miringu ala walangal gonglil. Katu ala urzi Malan ngayi nguni, jisu nja marangal, kanak marangal nja, nan ngunja ngayi, lunduk miring ngunjwa lalany, kalkipinany.

Mark chapter 4 verses 1 and 9 ini. Manguciwi ngatawi tawo meri-meri. Kapi apul ngai Yesu yarptun marci kalalili wa rangin ini. Adut kai ninana. Balangai ukurana. Lakra ngalana. Mangi kungalana. Yulungu nana. Linggu ulkuna. Marcina yulungu jawalala. Yurup turuna nanukala. Yana linggu ka. Kunga ngala warpapna. Balangai jisunja. Wap turuna micia lilina. Kangulanguluna. Micia nguluna. Ayo korona lakra ngalanja. Mangi kungala yulung-yulung nanja. Muni walala marcina nina na rangi ngura. Lakra ngalanja ngayo korona. God kalangui. Nguruko ijiwar ui rom. Yulung mayalik miri angalana. Ngayo korona lakra ngalanja. Yakana warangol kungalanja. Kabicara nengai nguni tahu jalakang alakam. Wangkan judara muyo marcina dul kungalang ngai ngai. Manguci birali. Ngai marcina jalk turun aja nguni ngai ngai mulatak lili. Yuru wuri punja manguci nguni kalkina. Da lili mulatak lili tukar lili. Wala wain, wala labut turuna, wala lukanana, marcina. Muni ngayangai ja, muni marcina ngurana, muni ditukar ngura. Kauri punja manguci, kalkina marcina nguni wala kunda meri lili. Tangauk lili, menatak lili. Katul paniana nguni ngayangai, tamat jurana ja. Juna mabingo inja, walo yuna rawak kongala. Palangai rawak tinana, nguni, ngayangai ja. Milim muna ta nguni, dangawok, nguliki ingatawo. Kawulipun jamang uji kalkina, marcina, tiri-tiri mirinili, muna ta lili. Nguni, namuna, marcina, ngurak-ngurana, tiri-tiri mulkur, munilie. Pala madangutel anja marcina rambangina. Pala nguringi, tiri-tiri yunja, puling mulkanana, nguni piralin anja. Pala paingun ayana, ngurikiye, mulkur miriin anja. Kauri punja mangucik mirali kalkina marcina lacu lili nanti kana munacak lili. Kangun ini manguci ngata ngutera tika lacu inana walkno. Tangang dinana tikana. Kuri punya manguci ngata nguni terti inana. Kauri punya manguci ngata nguli-nguli 60 inana. Kauri punya 100 tinana. Tapi cara ini ngai. Tawar merangalan ja. Wangan aji isu yo. Makri wicuran ja. Yuwal kongangi. Jenawa uiwo. Walngo. Muriki. Marni yuru. Ngama tarangan muka. Walngo. Kedua la dao muni makungo lakang langai kurna maktu jisu walangoi balanya.

the time is going to chapter 2, verse 17 to 20. Falo nyanga, iso nyacharo nga panelo, kolen jacano lo kuchu pa kupakara, palyan jawiya meri prin panyanin yore parni, ngunchi iso kumikunju. Chinguro nyundunen, ngayo kuwanga kolera, ngaparpungkula kolenen, yala jilu nanda wajanin, nyundolo iso nyacharo nga panelo, kolenen kuchu. Ka ngayelu na janamba yalorarera kuchu papeniku palyalpai. Kuchu papeniku palyan jawiyalu ni nendela yesu nyacharu ngapanilu kulin jajanulu. Chingro ni yesu kumingar junyinen palyan jawiyya. Putunen nendelku kuchu paku yalorarera palyan jawiyalu. Ngayelu nanda nendelku yalajilu yesu nyacharu ngapanilu kulin jajanulu. Peniku na janamba yalurarera palyalko. Palyara janin nyakula kulilko yuwa. Nyuranyan mularpa iso kumikunju. Kulira palunye palyanyura charungana panilu kulinin.

Luke chapter 8, verse 9, Kabbalah 15, little. Jesus can look around all my alien, mala. Okay, we in the opener. Mala wal jang ringi urja. When you maltuna mirija mala, nano kal jesu al dabirka urjanga nya jesu na bichara kam. We kare, naka diang in dao, my alien lakaram. Kangan jesu wangan balan walang in bichara. Naman dual maltuna mir malangarako. Bilinama dual mangi mirang rokunguni kot kalanga jarom go. Rokunguni kina in my alio. Bele kot wangari yun malangkan nguni, bilin dot mangala. Yerwipurong on yorong walang, when you will yaka gulong in yadi palerom lil, caught wangarwal. Moki orong ding, aratokangoni, lakamele urja. Yuriaka aratoka toward mammy, lakamolalang. Nama were I will tokangoni yorongon. You're buying on waltongoni, tarangan janama. Kangama waltoka. You're buying on darangana janganara. Kabichang I can only cheese, you lakangal walangal. Palangan Jesus nga lakarang alawal langal bichara. Tuwan ang ni Mali ngurukin daw kam. Ngatay ngunin bromont nga Mali manguchi lakaram kot pangarun darok. Kanguni ngata manguchi marikin galkirin tukar lilya. Ngurukin nga manguchi lakaram ngunin urunan yurong ngunin walang ulik ngama kot pangarun darok. Paladuno pan ngay nguling ngunin punggawin mo kuya marikin. Palayan jauh yang nangai angur jawa langgalang angur. Nguni ingkot wangaru indawo. Marwal nguli nguni. Paingun mari walk miring. Kawal ngating ngulungin tarok ting. Kanguni wripun manguci malagal kirin kuna meril wangalil. Ngulungin ka ngatai buruman tu manguci lakam nguni urunan yolongin mala. Nguni walanguli nakon pili ngaman warai tawun. Palanguli yan maraman ngujul ngetinyalain na. Yuriaka ingay ngulinguni iwal kungon. Kari nguna walja nguni ngay ngulja walangkal kina walja. Iyaka wal ngulinguni iwal kungon marang. Kurire yan wal ngulinguni mari wal kmirirja. Angulin nan ngoto nguni maring makdun kanga ngumrika nya mirja rom. Yan nakon nganya birka yunja. Ngay ngulinguni dunupan guluyo na kawat wangar walja mari wal tinyangor. Kauri pinguni ngata manguci gal keren di mada mermerilla gonbok bok merilla munatalil ngurungi nga dono pamiriam lakaram nguni in yolongon nguni ngay nguli ngama warai kot wangaru daruk ya irbicha na bile ngay nguli ka nguni ngurungo yaman duala nguinan yan munata uinan mula nain mala abicha na bile ngay nguli ka bukuman kumgirin tika naan rupian taruan. Yo, palanguli ka, muni diangin malarom do nyumukurin kuman kot wangaruan darok. Kaya ka nga ito ka nguni yulungun ngutan nga mataman. Walja nguni palanyan na kunyang araburom kun buromot muruna. Kawulipun malanguli ngatamang uchigal kirin manmakila, manialila, manatalil. Kangurungi ka ngatay meli lakaram nguni urin yulungun walany. Nguni walang uli ka nga makot wangaru taruk man makumian di ka. Kamaram walang uli ka yuwal kumian nga niya taruk. Palangayatom walang uli ka nga niya. Nguni taruk ya barpicha na walang gingal ngayang uja. Kanina yu walang uli ka nguni ngunilin man makunarum uja. Kayaan bile ka puram uli tarwater. Kabicara nga ikan nguni kisi rum lakarang aljep. Mayalin dawat prangal walang.

Matthew 15:21 ngoka 28 lel heading wanga ngo mel ko mar ni pan minya wo pala ngai ji su kana tanga la ngoni nywanga kamar kina ngai balan ngara kale wanga lel galki kan mar ma inde madan wanga daran ya ko daya ka jaiden men mak mar kina ngai kan ngoni ji su ndukar kora kangunya ni ndukar ngonja mel nanan ngo mar kin watru ji su nja yur ngai ngoni mel tanguna ngoi gainan boy kawatur nya ngai marcin ngoni mitinan yan de kabicar na wai garai kadu mirengo daibet ko mel woi rungara ko yo tungara ko ngona mel yur ngai kanguna ni nain dangang na wakin ngomir ya bere bere mere yur ngai ki su janga ko nganya kanar tangala kamuk turian balakan marcin dalok mlewo kangai ngoni mel ca kan mal turian nan ngo ya cur marcin bala kawalan jangu ni mal tuna miri ya malana nukal jisu wal wanganan nganya jisu na ngay tungang ang tuna nganya nguni miyalak na. Kangain jisu nywangan bicara, ngaran dual marikin rali, ikral pingu yan yul ngwalalang wal ngakun rao. Pili walal dual balanya nakun bimbi malawinya yunawoy. Kangain nguni miyalak ya marikin gal kitin na nukal balayan ngay bun kumujib tura. Balakan ngang tura nganya garan yang bicara. Garay markap mire, ngatil kong gak yur ngaranya. Kangain ji sun buko bak mangal nan ngo bicara ya kadual tuno pa nguni tuyul ngoi maram ngatang nguni jamar kole ja palangai tu jal tuna ungan gono kangain nguni mel cawangan bicara kam yual tuali in garai yur ngai nguli nguni ungan tu mun ngoi na lok ka bi ngura nguni bungol na lok ka nangol palangai ji sun buko bak mangal nan ngun bicara kumur kyark miyalak yuwak muka nungo dual marinir pan minyawan ja yinde militer. Nindu dual maraman yan nguni nako nikan ngang doro. Kabalanya miri bilian nan ngunguni yutun nguriki miyalkun doktora.

0: chapter 4, 1 ngoga 16 lil. Heading nga bityan mga kam, Jesus Christ kurumbal. Yung atriyan mo ka ngayon ni God, wangar niya water niya numalang. Palangay tukar niya guru pa na numalang nina naraw niya nga matay naraw na yan. Kayur na nakon nga rin numalang ka dual daruk niya dalin niya wanga. Mara numatuka marikin niyan dual atin din ngunit tukar kuro bityan na bilit. Kanina numatuka nga mataman niyan nga darjalk na ngulan na amriw na. Yo, ngarapin dual darong kong rakagari, pili nga radual nan nguyan garay wo, kya mamirin niya. Kau kini ngara kadual numalang di pungurangun iji na wangura darong gongur. Pijana numatu kadual ini nain gam. Nyilk mra namira numalang ini nain numa. Yakan ini ku namirnya walalki. Muktura kini nain meri meri uyangun. Yakan buhun rin mra kariti. Iyan biak pul namar kibala gongga yurunja. Biakun biliki mar ngamati namirnya wal balalali yun mirayan. Pai di nan ngungun iku yang anayu ka nain ngula wri pungurinya kanu kalinja. Pelindu main dual gawat wangar wawarai yul ngawalal wangan narum balinja. Pelindu waliin nguni tuy pirim birinya gawat wangar wunyin nan nganu malangal nabuk makalayan wangak wangan gala. Kanga yang ngugaj puyuna unja dual numalang wangan nayan. Ngulikin nguni ngulan nakun malangu ngamakuru unja. Kapalan nyaru yu muka ngayang ngunja. Ngayin nguni gawat wangar yu ngatil nya yakulakal nja numalany. Wangan nyan nguna karayin jali murung buk makko ngay pijiso. Kawangan kalian numanguli kangun ni marinir pan mirja nanukin kalian Jesus Christ kala. Kangun ni numanguli ka lialup tunja wangan kalangurian ya kukurnya Jesus walangur. Kawangan yan nguni God wangarin ja. Papa ngayin nguni limurung bukmako yan. Parkwait ku bapuru ja. Kangurungun ngayin nguni bukmako yan yurungun ja walalang. Kiaman ngayin nguli ka dual bukmakalangurian. Kaninan ngayin nguli ka bukmakalian.
1: Yo, yu alkian ngayin kan ngunit Jesus Christ jaman nga matinin limurong bukmakun. Pala ngayin witun guru pangulan nain mala ngamakun ja limurong gala wangga wangga ngala. Yur mundur nya malan nguni kana ana parko parko ait na. Ngayin ngunit Jesus Christ tun guru pang ja nanukin gal ngay kuyangan na rin ja. Una ngatil ngun ja kacurai lakan bicha nakam. Ngayin ngunit marcinan ngatil nya balan karawal jawangal. Kajau urjangai kangal jabalan nguni urunan yul ngunan yualan tap maranawinan. Nguni ngay ngatil walan marangal nanukiin kal ngay. Katangur bingwin ngay kurupar naan malang amakurja mundur nja malan nanukolang awal na yul ngawal jawal langkal. Na tuan jamayali, nguni ngay ngatil jamarcin balan karwalin jawangalil. Tuan na nguni inmayali kam, ngurungu ngatil ngay marcin rali yarup turu. Tipal ngulil wangal munatalil. Yo, muni ngay ngatil ja marcin rali muka, yarup tur tipal munatalil wangal. Katangur bingungin bala ngay marcinan rungiinan balai cewar lili. Yur muni bilian, yul ngu wanggan darangana, ka ninan ngay ka nguniin karawarna militera bin bala. Muni lin wangangur ja, muni ka nanukal carataun tun warpam na yan ngataman. Ka tangur bingurin, muni ngay jisu marcin nan bala jiwar lelja, bala ngay kurupara nguni naan mala ngamakur ja, mundur ja malay, nanukin kalangawala ngay yul ngawal ja walanggal. Mar limur ja tu ka jaman bicana bilian, nguringin mundurin mala nanguin na yan. Yo, wulipuran nan ngay kanak marangala juin raun na, marawal tu ka lakaraman taon, ngutan maman tu marcin nguni karayun rumbal. Ka wulipurunan ngay nirpar jawark mira mala marawal tuka lakaraman dawat maraman yanan nguniin tao kot wangarungun ngayang upunja lakaranawi. Ka wulipurunan ngay yul ngunyualan wana nirpar wal tuka marcin liup maraman wangalla ka wangalla taon tu marci lakaram jisu walangawin na bukmakalayan yul ngawal jawal langal. Ka wulipurunan ngay nirpar jaka mira mala. Wal tuka jakan karai walang amiru na yul ngu walang. Ka wepuru na yul ngu nyualan ngay kanak marangala manggikun na mirinan mala. Mar wal tuka karai walang amirinan yul ngu nyualan manggikum nan ngawin na yan kot wangarun ka tarukun nanukalangaw.
0: Ka bicari bili ngay nguni guru prenan ngu ngay ganjarin jaga jaman mala. Mar tuka nguni bukmak nyan got kalang amirin ja yul ngu walal jaman nan ngu kangutan ya marikibala. Ngamat taman yan. kabala nyara yen dong ni Jesus Christ kun rumbal nyamar kengutan nyara altera. Yo, bala lemur tuka anak kun ngune mari wal trinya wang kan dunian mari nirpan minyara inja. Kamain gitrinya lemur tu mari ke wang kan nguruyan rambangin ngune nan ngun kot wang arwun kado merengu. Ka mari nirpan minyara inja lemurung dong ngune bican di bele dal triye. Bala lemur tu mari ke ngune ngutan jana nukal na rumo ngunja. Taranganan yan na kun ngayipin Jesus Christ na wang kan lemur tu rambangin. Kata ngul bing rin, kabayang ngul lemur tu kabulun ni na pala nyan liya na kun ngune yutun. Liya dumuk ya yan ngurikin god kalangaw niya rum go. Nguli limur tuka ni na bala niyan nakon yutun niyan liya. Nguli limur bala niyan nakon nguni dalpa damba. Nguli nguli ka watay ga doo ga ama bala lali galwang mram. Wak waktun nguli ka. Nguli limur bala niyan nakon yutun liya. Ngay tumak ngula yul tuyur ngula ka ngula na bawala miradawo. Yan nakon ngay tuka mele ka man limurun. Pala limur niya tumak ngurikin mariwal tirayan. Kanguni niya kan nga makor. Pijan bile limur tukang ngunye lakaran yang mirinya balal yang liun mirinya yuwalk na yan daun. Mar nga mati nyerai na yan daruk tun. Ngunye limur tukang nakun pijan di inja ama wangkan gurunja. Ngunye nakun limur tu Jesus Christ kun rumbal ngutan ya dal tira. Kayin ditira. Palanya bile yan darangana nakun ngaipin Jesus Christ na. Ngunye ngayi nyeliya limurung. Yuk ngaipin ngunye Jesus Christ tun wangkan kungal nya limurun. Karumbal nya limuru dual wangkan na. Yur barkuat na wakan mala. Kabay ng ngula na wangan waka bing riye rumbal ng ruwinya yoro. Yo, ngayipin na kun nguna, mulukur na lemurong. Kangulito ng ring uriye wanga wangan doyan lemuru jaman ka ngamataman, kaya kando kangula yul wangan yul ngomanga ngayon, ngunin na kundu rumbal niya garay hundaran ga dal na yan, gabung hato na. Kabityan din tumarikin ngunin ngutan niya bala, pili limuru niya tumarikin ngutan mula na miriye mukang ringin ngunin mar ngamatin niya rin niya.

0: The time is 1 o'clock.
1: Yo, nama nga mayul ng radio ramen gining katiul kurka kaya talamra dual mak radio nga madol balagum murugat tirkung galik ngor. Thank you.

You ngara Johnny ngarpi je ka you listening radio 88.9 FM.

0: Yo, ara Jackie ngolore. Kuila. Yo on radio. Napuan dalwangan namin. Te alma pro. Yo lengon chuchuch na.
1: Tuan Jawalo, ka 3 o'clock, milmit pa.
2: Yo, bukmak, are ako bije manunggur, ka tiara wang tanda arts ngo, ka numaga ngama, 88.9 FM, toa yulung rera ngo. Yo, yo!

0: The time is 4 o'clock.
1: Yo, na mire bookmark ngarain ino. Kung yung arakawang ngayon kagalawin ko mo siri pingo. Kanga may numakadwal gayo ng radio kura.

0: nami ripok magiolngo numakanga maiolngo radio news
1: yo duala dao ngarai lakama being on National Security College ngonda Australian National University Canberra ngra duala National Security College wala jal wala yukura ngang tun yulngo na wala na nalken wala ro jaka tia ko wanga ngora ka Australia o na duala National Security nya kapman duala ngole marama do inde marwala jaka tia ko wanga ngora ka Australia o ka pullo jaka yulngo wala ngo onigura ninna diala mi wanga ngora ngaka ngora Australia na ngoro malay ngoro yaj markilile kalmo ma bitan ya duala wa ngaraka Australia yuru yul ngoy wala ngole birkai no ripukuma bye pala wala ngole mara ngang omirikiri ka barare te ku wa ngaraka Australia ma kuripukul ko inja yul ngoy wala ngole ngama kanama nalten yogura ripungura wa ngaraka ngura namalany happenings unabala kapura mari battala egura happening unalei awebunyo la yolngo la egura waruyuna bala koro chan ngaka wanga ngalemrungo environment o repunya birka inu egura duwala ngoni yako climate change repunya yolngo wala makwala ngole egura waruyun na egura happening duwala communities koro ka bala koro wichan wanga koro onalken wala ero jaka walangoi guru tumiri walango ka romgo tuala culture yako ka wipinyo wala gura birka yungula yulngo wala ka waru yun miri dia ku wanga ngura ka Australia o ka mritiri menma muni important walango kapman go nalken wala gura birka yun yaka wala kapman ya ngaya yulngo na wala Unyigura nina jela miwanga ngura ngara kwa Australia. Kadao marchi wala iru marama. Uribinye yulungu wala ngayango manjima kikura nina jela mi. Ka lechu iri wala nguli ngayango. Uribinye yaka wala ikura waruyun. Bala kuru wichan nguni duwala yako National Security. Jama mire wala dipu ngura nguni National Security College nguru. Wala jal wala iru wanga. Yul ngola walangala yaka yana duala unabala whole of Australia ngaraka ngura nina igura yul ngola ulova ka wala jal wala iro marangitiri nalchan nume ura birka yun palakuri wichan yako duala kam National Security wala la jal wala iro dao marama nalchan yugura yul ngola nina Dela mi ngaraka ngarawang ang Australia. Ka nawala jal di aki. Tuwalang niya ko National Security o yaka. Nalchen wala yagura birka inja diyan nga kapmandong. Ka jaka wala rin nalchen. Yul nga wala nga unye dela mi kura nina ngaraka ngura Australia. Ka manjmakuma wala rin jaka ngaraka wanga o. Ka bulo yul nga wala nga manjmakuma. Nalchen numa yagura waru yun miri. Wo numa manjmakuma ura nina kabirka yun. Nalchuru wala waru diyango kapando walay waktur. Wo numa yagura birka yun wripukuma ka nalchen wala yuru jama manjmakuma. Mak numa yuru ngula lakana miri. Nalchen nguli yul ngu wala jaka diya kuwanga ngulaka o Australia o. Pilinya bichan jama wala nguli. Tuwala nguni wala set up no force nalken wala nguli work to no force to tuwala mirche researches yako being on National Security College ngoro buwal iru marchi liu marango balakuro Australia goro ka wangi nya wala buwal iru birka mire wala ngala yul ngala langa ka wanga nya research ya deka yako Pascal Chaplin ngayi gura jal tere ngayi buwal iru wangi ka ngang turu dao o yul ngala tuala dai kayako Pascal kawri puala researches wala jal wala bar robotro vichuro dao o yul ngai jal ngai bar dao lakang ka wala na ideas o na na kwala jal tiro kamang tinyo bien ka ngatro wala bar runa questions ka ukri bar bala igor jura le nani bar dao igor lakang palabingo nyo wala bar marango dao nya malany lumrang mukwa wala bar martinya ka bala ni gangun ja dao nya gapan gala na langgala bala Canberra na ka wala nya bar erdo wala ni Australian government ya nini ka nang ni report yul ngong wala ngong ka mangit ni palangun ni lina wala wanga na minya bar ero naljan yukura wala birka yun yul ngong wala pala kore wichan ngon ni duala national security koro makwala kora jal tere wala kapan wala nalken wala ero kalma tuala wanga ngaraka Australia ngonin majal nama ero daula krama o sharing namala inumalango gamoro o warwo ngula ideas nalken ero kapan wala duala galma wanga ngaraka Australia nangon malanyongon yaat ngoro wanga dia kala miel kala yako wala Pascal wala angay njeru marki buna nungu o pala ring map marwala marki nu kala community lele mar numa ero laka manangu dao angoni ni jal tere ura niro wanga nanu kala dia kala yako wala miel kala Pascal wala tuwala nanungu namba nyaka 0492 479 220. Abulong ada la kama 0492 479 220. Tuala nang nambanya. O niro Juyun Jura. Email li. Tuala kam at Pascal PASCALE. Bulong ada la kama PASCALE.Taplin, TAPLIN, Taplin, at ANU.EDU.AU. When in Nijal, near a ring map, Nangodiaco Mielco Pascalo, Kangang Dunganya, Otaurkain. Na ngay jal ngay rumarchi numalangala community li tuwala nan ngon namba niya unibilagam 0492 479 220. Mobile number bulong arayro lakama 0492 479 220.
0: Yo, thank you numalangko butro yun daw tambal yon ngon radio li
2: Wanda it, you're on radio.

Yon bang ora pun gamak me ora dengan

Yeah.

me.

0: Amin.
1: Kaya nga yan, man.

Mañana me amo.

0: Me dale, yo le llamo el tiempo con plasta.
1: Llamo

Ya. Sí,

Hey!

Yeah.

I'm

Bye.

Ajaran!

Ah!

Bravo!

Allez, allez.

0: Ayam.
1: Mailipak.

for you.

Vai, vai.

Wow.

Yo! Yo!

0: walom dango kawarmok na 7 p.m. na
1: unini wattango u driver unregistered vehicle go unin no tarwan retra litu brechun nindu ka face hefty fines na kamakwala ni brechun no license na burun branu jeepa itu check no rejo yurato bridge mandunya yakalep no rejo itu dar in paing rejo paing kava
2: ngara chani ngarpi je yo ngara rula kamad wala dao te aku mata mata first ngai dola establish tuala nya mata mata nya ka dola ngana purunina na yora kamari ngana purung dola wanganya tuala nya mata mata nya kangurungunya work turun awal la dua out station mata mata ngura kaya kunya ngai dua la ngai bal cangna purni nanya ya gora ka ngarpi jingura ngara ya ku dara ya gora adu la ngara wanga ya gora adu la ngai wanga nyanguni main mabuk mak tiro bungkang wanga ku gori dua la dao tu la guri ringu dao dia ku nguni ngai first established dua la out station mata mata ka dia la dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM.

0: Pero tú al sabe, ahora nave, no yo. Ta do al bolo kapla ta o bok ma kole morong a jamar kole de korong pak mangol ka le bin jawar yon a na ka nga bra ka bra ko da o jal wang kan mer walu jawar ka gari ka daro gongor ginaga ka walangan yon dot man bala na o lel kot lel na kau ni lagi jad nang uang abecan kam, mula kita naik ko, tol ngawang kan ko, pejan ngai uang a, yo main mac, ngaran waktu korupan, 5 days ni tu, nau ngol in custody ngol ni tu, ngol jail ngol custody ngol ni tu, kadua ngai yul ngol, yak ngai mungkin na maili custody, main mac. Balangannya wala juru paman 5 days ngai jina kang unel itu kangai galkon ngai wangai munna kangura jado abulo marma day wangai munna kangura jado abulo pican beli ka last day na nakun 5 days na ngai to tawat na kangai nganin maram makyul nganyin maram, mak nganyin balanay maram. Bingung nga ngay jail nga kagkari in father custody. Marikin wala wangal na balangay bitya na, wey, ngunit jat turakula kangal. Pijar kam, marato, ninang ngunal custody ngur, 5 days, yoro, ay nga rako bangugan na nawe, custody ako ngay bangugan na. Para konspektin na kun nawe para kay ko custard gana eh bale ja ato ala doal jaul pa doal jaul pa kay kamay ginda custard makay ngun bitar ko yan mak ito custard tan ko gam bale ja yel den pir bay ngo bay ngo ay custard para da bo pero lo bale ja yo.
1: You are now listening to Yolongo Radio on 88.9 FM in Darwin, Casuarina, Palmerston, Gahamp Dudu, Gabalanya.

0: Dwanjawalo, 8 PM. Yul ngual maci ninan wang angura ka jamar kulit jawalo ngura namira.
1: Yo, ngaraya ko Wesley Damarandi ka health worker di Alilpra ka you are listening to 88.9 Yul ngurai dia Yurta, Mainmak.

0: na mere pop magiol ngo
1: yo tenjang ra twin debing ka toal kapek buffalo boys buffalo boys ta balena na kon mp ngatil jang mp ko tenjang ra twin debing ka terence kurowin yo dao malang eto lakam national kadel buffalo boys ngo abalanya kam
2: yo araya ko papi english timer ra terence kurowin Nelle muleka orin tumula. Ya mawa nga family bandro lang mitton molmo. Loan mo ang lemule. Ka nelle murong punya ma lemule ni. Bill ne we polanya. Tamba lemule marche na kon out. O wa nga ngoy ja ma ka rungi rale nelle. Ya ma lemuro ka. Ba Florias kalmala o ngula na ja ma. Kara galpo pelma. Ole sta kon lemule ni marche bala. Weekend na kon Saturday. Pala push til na kon malan singil pero limo fishy line nan mula jawon ba ngon garan jo limo le jaman ka garan ka gal po malen muro pois ko ka balanya
1: yo ga how nika feeling oni ni dipal ja jamal waktu how nika feeling letto pray un go trumbal nable how nika feeling
2: era ka feel letto ni ra jamal waktu ni ra ko rumbal healthy ngara jamai ane ra ko brain open garum bal da ko bire bire nei ko da kon skill da ko jamo linga rayang dol ara to ga ne ra ko kola ngodin mam wa ra ngor na kon ara linin nen ga pangor le to action jama ulana oni bela ra nina ngor jama ngara marang wara feeling da ko happy life nei ngar le kon fan ko mara le boys na ko le mur jama mirin mala o glorious na mala Awalnya ini happy rakal, awalnya happy orang kal, boys kal.
1: Yo, thank you. Doa nak pergi ngara, Terence Kurowi, Kak Brian kan number. Thank you.
0: Yo, thank you. Nama lengko, betul itu dah. Tambah lagi orang radio le.
3: Ha, you listening to your radio? Millingen B.

0: Yo, ngarai aku William Gumpula. Tu ala buru dewe break-break no. Ada warat tu yaurik namala Anton. Ne, ya aku lang.
1: Yo, ngarai aku ga didawara unung murah.
2: Yo, ngarai aku Joram Lesi.
3: Yo, ngarai aku Lester Groovy.
0: Ne, yaurik. Ne, artu namala Anton ga naltan namala ga dia lakun. Kera jaman namala ga unung lah aku lakun tau.
1: Yo, ngarai ngaran jual supervisor jual birik birik mur, ka active ring algaran ni inga nabi building better community, ka helping at alga yurin jemala nai kumala nalchando jamal jual club tun.
2: Yo ngaran yang ka active ring jama, ka karin malaga jama unda kali, ka nai mala barbecues malaga jama jama bricks malaga mit tun ka.
3: Yo, ngaran ka well activity work tun brick brick name mala designing mala ka shirt name little vegetable little main mak ngatta ka ngatta mala mak providing balai vegetable little barbecue ka long mang long go to mirin mala ka yo
0: ka na looking forward mga this week Friday ja in the vegetable just start
2: eh looking forward limur ka book mag tipong brick brick nga dal yung mga matindi na kalun ko ka paman na kundo vegetable kada bookmark na mga excited tiya tayo na kung Friday ko ka Saturday ko
4: yo bookmark na mire you're listening to yung mga radio they are brick brick 88.9 FM
5: yo you're listening to yung mga radio in Kartalala.

0: merek ku jepri orang ngeramil ingin bi kangen main ga urung aja 8.9 FM
1: tuan dia message meledosis bi meledosis jadal James kunele kangura munata ngur palanya mri ngale dari un mri tere ngale James jadal artu nabi ngur munata ngur kamak palang ngai ulung ngur direktor palanya mri ngale dari un mri tere kawatta le mri tere gal keri yakka dawartur warangulil Mundin itu dawar tun warangulil biak peleke jal kripu kango. Mundin itu bayang jal kripu gurukam ngai belang James kari nganakil nukal jicikur. Mundin ika gumur dal maram ngir unika yai kurkum. Unika ngalpar yundar wa meritir ngalpar. Unika gur urmurir marikki gaduk tanyango u marikki health center lil. Tuan dia message pengu Northern Territory gapman kunguna dawin ngarai najes dadele puma.
2: Yo, orang dakal. Tunji. You're on radio.

koromaka. O kalere jaro no mando. Korom ka kundang ngona. Marabata na ngai to chaipe. Konda. Leangor. Mbololoikala.

Yo, namir bukmak ka ngaraya kudal yingi ya goyola lea dalin bir ngaraya ulungo jambar pungo unai rapay kakapoyak naungur kupaupa ang ningaraku darok alang lika jambar pungo wang nga darok kanya kung bukuru pradiyak at ko unin na mga nangyirali galkar nga natu dual tarok tunupayam at kanimur to jambar kulaw jaga kagapman na ngula ngayang ng Bilmram o nang ngayang nga na Bilmram marang nga ito jam limurungkal rambang igal ki yul ng kapalanda marang nga ito maga merudukkal limurung ang mga main room yo kangarapo ko urupan na kon tuwalwa nga ringgit ng yul ngongor ka nam na ba puro diyal kanina kadwal kajaga diyak wangaw nulun ngor katawa nga ayo tangan raka jaman nawe local decision making na kung room na kendo yung room ang mga mayan kapoy ako hindi pali kapoy ako kagali yung kurmata kung nagabitan nga yo tuwalgam morongan kamurodal kabitan nga rato nawe lakram napur kajal tirangon ni ay ito government to maradarangan yung room ka jamar kulay utukar darangan room gor at yung room do para rali yun mir margali mir to nga mga mayon tukar walang amany makmetri walto majingutan ka walto nguni gambat ka room maram kagaraman pangrungin nina ka number two kamuro unay gabitan napur ka jalter unay gabman to to makmak ton yor ngo kakal ko mayalew ka rom ko ka darangan doon yung dukar ka number 3 naman napur ngole urepon lacho man magtukar ka kung kayo mir para rali yun mir rom gor kakal koro nga makule oro okay number 4 na programa ma'am o jari yun nga napuro ko yung nga napal mirin ka wala lang rom kakuya nga nawe ka may gitir walang koro marga yor ngo ka ngayang ngo mir ka mulukur walang kuya nga nawe ngunit rom koro kale koro alal tumal mam dukkar nakin wala to na purin dukkar koro gama marga to ngunit dukkar limur jamar kule jama wala to mal mamachi gadarangan wala to ka ngunit wala kalkil wap to na purin gal rom lil manmakil number 5 ni gabichan we want government to talk directly with our clan leaders, can meet with regular Navi, with them side by side. Tuale number 5 cha, tuolgam. Napur kajal tir nguni government to kumur guaj mana purin gani na kumur kumur margali mur to wangaj mana pan mir rambangi rom go tiak nacandulim mur jamar kulin jama nacandulim mur to wangaw jaga ka buk makan kroto mirmala ratu jama rambangi yul ngawalal ka gapman kung kaya mirbalalali yun mir number 6 kaya ngay gamro dual gam gapman kaya to gulyo na kuya nga nangor na may maklimurong ka walaw yan bito kabi rom jama ando walal marangi natyan walto jaga limurong kalangaw kabian ka butir bicina yul ngawalang marklim to rambang ijama

0: waral to kulyon kuya nga nang mabalan yang ugam na permainggi na may maknumulang palanyang kakangan wal to lom jaja limurong galang ngor kawal la ilakan na merungan wala main gana chan wal to jaga limurong galang ngor jamar kulyon tarwa deli ngay kang ngora ngule yor ngong ngule na wabijan likan ngor kanamir kabulo bichan kuya nga ngay ngule gapman to ngay pin barga ngay kabichan kuya ngay binanan ng manjmak pili ngay ka na right ko namir ngulok pala jamo na chan ngay to jaga limurong galang ngor jamar kulyon kulyon ngay to gapman kulyon nito tukar koro tuwala chan tingon ini kakoyang ngayon bina manjmak ni kang ayatam ang rally ni turong ir na prunggal uli ni gapman ka na prung yul ng lidas mala ito rambang ay jama rambang ay saat by saat bilim ito jama rambang ay margalim to tukar mamunag ali jamar kuleo uni yurta yaka yurta nga jang uni limur tumal mamduk karang uni nalcan wal tu maga ya mire kururum kurumain gitir jamar kule yaka wal tu yai kurumain gitir yaka wal tu urang acara inya rumain gitir par wal tu mak mak tu na dil kururum anong ugap man ko karum kule murung kalang o wala tu jamar kule ngutan ga yual tirian rum luap tun yo palanya naba seven jangai gabi jan wangan akun lemur yur ng malabuk mak kajal tir lemur tu nama ngay tu balanda rally gal kiti lemurong gal ga main kiti lemurong rom ko protocols wal ngulik kalakam wal tu marga butir bitin lemurong gal ngaw kalim tu walang butir bitin walim tu tukar nama ga mirmam lemur tu ngunin kung kaya ngayon jamar kulin lemurong gul lemur balay bil mam napung gal liyan yaka balanda lemur gal bil mam maleng aya karali ul ngol lan meter bel mang jan napugal mar mar tu dangan ngai tu walal jamar kule balanda rom go ka yor mo rom go kadara yan gal kreng rom maga ya mirel yo number 8 kamro napur ka jal ter napur to kumur bona namir yor namir kor rom gor kapman kal Kapman ka yol ngo napung kayan marga lemur to tukar nga mga mayon dia kewa ngao kapoyak na tingnay kadara ayol walal nga lemur kanina dia le kapoyak lemur to jama lemur ng kalang kurtara nga naor marga nga ito nga pagi darangan lemur yung kapman to lemur to walang darangan tukar nga lemur to majijama yura na mayro Kamardar ang anamir, kaganjar mir, balan muningal ito dole, jamar kuling maritong balik na ngor bilmram ngayang o balan da rom ko, kayor ngor rom ko ngay ito diya kay Malton, wala jara kira Korean, o manjma Korean dukar kor, ka balan gali muning ito yala jaw una dole leadership limurong kong, ka wala na tumachi limurong gama, uruwarin bala. Yo, balanya. Yo, number 9, Kamro, Limurong Dual. Ngay kabichan nakon wang Sarok Limurong kabichan wang Napur kajal tirang ni Jamar Kuleo Kachan the room nga mga mayon Nakon decision making kuro Jamar Kuleo di jama Uni Buko aton mir Tiyal kapoyak ka wala nga pag iuwatun dawin court lil marga wala tungun nila court mo jama dawin ka lemur to dipong ang grupo na walang galdok ka natin lemur ka jalter yaka wala to ka nga mga mayon lemurong rom nga lemur to dial nga mga mayon ka bala grupo na walang gal wala dito dahang lemurong wala chan de lemur to nga mga mayon dokar maga mir court kor marga lemur mangi yun na lemur to balay yun o nakon lemur to jamar kulang yun nakon bala ngarakal iral kal ayul ngurum gurwalan main gurupan margal tum kinama kakal ko rom ko altamaki ngutan gayar tu nabi ngoy yai kurung odali mar tu balik na mirka rom ngay atam diang bala unilim kami tirbalan dal gari rom ngay kalim rin mar tu balik mam kajamar kuling kami tina tu balik un alim rin jajal waltu tawat tun marga waltu doa tina tu rom gurja yur ngukur darangan yur nangap pagkita yung darangan maki rom ay tu marga ngamatir na wal ngay kajamar kuling kamurung ngayang ngunwalang kuny walanya. Number 10 mun ka bicano nongon dao gap man ko napur to mal mam dokkar o jar napur to napur ngalang ona pur jamr kulo nal chan napur to alan kular tinya mam o ngutan mam napur oyan do jamr kulo napur ngoy napur tokar belgal kana kurwa jan waltu main getir anna nakona purgajal trwal tumai getir ekatu ni dia le bala ngama ngamayon tole wala ngai dia le bala kot koro wa chan ngai dia le bala rom ngunga pake kor na permain kita chan pur jaga wal kamar kulo na purgala ngom na purgal ganjar kor pur yo yo dole na pur bae ngoga na jama man makom dia na kon community ngor uni nei na pur ndogonga yon rupiah na perung gongayon ka girip mo na perung building mula na mula na perung gongayon na kon funding go ka infrastructure mula na kon mala margalim ito may makulian dukar kuro room kuro alang jama ka nga mga mayon walang dukar rupiah ito gongayon na perung kabulo na perung do gongayon mula na mula na perung jal dukar go na kon may makul jama o balay dukar lil kabulo nga napurong mulka malawa nga malaga ngata napurto nawe yan ngunawal ngayon yung aray nguna napurong dirtipo yung napurto jaga walang jamar kuleo yun napur pikan debilian na kundo di pala yung nga ni napurong dugong ngayon ka kuro tumiril maraga galkan jamar kuleng nirpan yo pala niya number 12 ka bigyan nga nga na pur jaga jal tir ni to government rale marki wat man na pur ni pur jal kel mulkal to al rom lil tipal na kun kapo yak lil ya kan to abar kun na pur nyama ka boto bi na pur rale marki ga nene na pur gal del gomur gomur lemur to nena marga lemur to yura na mer ka kun gai on mer ka ngama ngama yon dokkar na pernung to lakam na programan magnetam anak ko na permain gitin anali na program dongutar na kena proto darkel komrom ka balay walang maga ray prim del rom lil ka kung ka enam del rom lil ka kaya del rom lil na program ng dojama kuling nirpan tuwala na prong yalak umiru na purong leaders malakanin na to kajamar kule walto nguni bilian maram turu maram dukar ya walto maram palanda walto rom kumain gitir kayor ngu walto rom kumain gitir rambang iyan dapir kum kadoli nyolang kum dukar pala walto kanin na yalak umiru palanya
1: yo thank you numalang ko butul ito daw tambal yol ngu ready early
2: I'm already at the point of the jingle, don't just call them all. Hey, oh, I'm a man.

Monday 9 a.m. ka Wednesday 4 p.m. Tinali Olong Radio nga.

Papulo na kon yung radio recording na kon dual kuriling band dual ang raman kening boy kamani kaya walang ya ako nga rich lonely boy.

0: na lo do mingo bri do ala lo do bri ngo dale mayali tel wa mri tir ngai
1: yo dang kam lo do mingo nungo pana no mabaya ya kanyi na rambangi ngarunga rambangi ngu ya rambangi mana pa no mabaya ngarunga
0: paingo paingo la koki pala nyai no do bringo nini
1: you walk lingo
0: you walk na yan
1: ya kamari mi era birka yoa
0: wanga nyara kolondo miringo ka main mak tangai mi tira muni ngai likara ko bicha na bili mal tu na ga darai na ngara ko ka wanga na mi dale nyulika wanga ya yuria ka ngara nguli na ngol nganya ngirumbal ya pat kara lika da ka nga manga nya muni ngai ra kolondo miringo every day ya kauri pingara ki pai nguna kun guyangi ngora londo miringora ko ngora ngara toka ngara toka marichi ngara toka bulion pai ngara ngole malak marang wanga agan marang ngara ngole ka londo miringora ko ngara mara man in many ways but a special ra ko londo miringo wanga ja ngai li bai ngun ngara ngana tol ngai li ka bicha na bilira kal ni na ga mal tunda ko ani maringi yun na nga rakado ala karam.
1: Iyo, dan may darangan. Iyo, nandun na nga dan rakaram. Ngaruti kaya wanggan nyara nunu mirin ko anam. Ngunung baya nunu nga ro biya pulung ngupan ka malang duman. Yun na nga yaga rakaram.
0: Wanggan niya nga ito ali, hinin nga malika. Taruh ngai dali, menitir daun. Ngai gomul taruhatin ngalakal dao. Wangat yang ngai, every day ngalika lunut beringun walain dakuran nama jamangur. Nakun, for short time, jamangur yan. Main mak. Wangat yang rakul lunut beringun malah, ngunin ngalanguli kurul yun, wangalil, ngalinyulin nina, ka kungai un mir ka daula krana mir ka marichi hunting or only certain times kuningarali flying back to community ka ngai ra kulundu men makmitir
1: bana ya
0: yo uni yolngo
1: yo
0: main mak ka wanga jara kulundu uni din londo Muni ngai ngai wangan na marangala. Kangri unang ngai karakal. Muni ngai lika bicana bili. Ninan ni murunggal buk makal.
1: Kangunung nuno ya kabir ka yun. Yun lima bay kangu ya rambangi. Kangarunga. Ka. Ngalambal nuno ngarunga dan mabay nung kubanay maltun.
0: Muni ngara ko ga ngara pin wungelin ngara nguli kanana mir.
1: Wungelin
0: ngara ngara lika kar yun ngara nguli kamari kili nyuli rambangi. Warpa muni bili wungelin dako.
1: Harun dunu bay wungelin na banan nama nama. Harun dunu bay ngaro ngam nguyam bicuing. Nama dunu bay nana wungelin nam.
0: Nama ngara to nganyan. Yun ngara to. Kamari ngara to. Ngara to na ma ngayon nga ito ka maltunda ko. Ang unito ngara ngurang. Ngunin ngara to bayang ngunin nga na ma. Ning uli ka na ma ngayon.
1: Ngulok ko me.
0: Yaka ginyari yoro.
1: Ngayon ba yaka gulok ko me nanay na ma. Na ba na. Na ma nuno nga rayangan. Na ma nuno nanay ba yaka bitya na bili ba na yan. Lundok me ngunam nungo.
0: Uy!
1: Charo, nuno ba yung na ma nanay niya. Riti nuno nga ro yak kurgo kay ngile nuno nga ro ngarunga nuno maro bichan kam oi ngacil nga ginako na pangacil jama ngarun nga ro nga na pinya nam nga na pa birka yun me oi oi una nga na pa min nguan nguna nya ko nga ro mayam kalkulang nanen kalkulak na nanyan. Pagpiliban na yan nung lundo mingo, bayang nunung aro na nanyan, minin nung gom.
0: Kaga na, ni kadwa lakaraman. Yaka nga ramarin gidwa na, ni kalakaram.
1: Tare na nunu bayga bay ko min makuman meri min nan gum bina kam nundu mingu dangal maka dar ka mi bana bena bay kam nunu bayga meri min darai
0: we na komuka
1: pa nunu wara dana min ngom nam nyal kam nan gun ngai
0: why na ni ka dal thinking ya Tolika ya kur thinking
1: yilipim nungaro kay ngana nay kuj parun ka Birka memorun.
0: Pane ngaya bayang ya kagut parun manana nyilipium. Kangan gaul nan banan ya kul ngayang ngam.
1: Ako rakarang na ngalaw jan nunum dan garuan.
0: Tango mo na pa. No choro.
1: Tuan ma ya kangaling guranan. Tuan ma ngaling aro birka yun kayal nguanan ngaro ngaling gulu wili yun. Nan mambay ka bayi ngayon.
0: Ano na yaka dang rakra, ma'am.
1: Nan mambay ka bayi ngayon. Murali minga na nuturun dan. Bayi ngayon lundok minga yung almaling kuro.
0: Wah, ay lakra ngon ni ko. Bayi ngayon na kadal kuya nga na ni kadal dingking ya dao bulon.
1: Nuturun nan ngaro bayi ngayon rali minga. Kuro to minan ngaro yul ngayon ngaling ko bayi ngayon lundok minga yung aling kuro rali minga. Ngunan nan ngaro ngaling lundok minga yung yun rally work le
0: ngan gaul na ngaya kadang bir kay un mabay ni nuno to rakra man yakul
1: nguna na nangaro ngal mali na pa connecting na nangaro nun nay ga kuro to min nung go bay ngan nan bay ngal undum ing ngal mali nguro dangan
0: ngan gaul min bay
1: new work na
0: Ay, ngunda ka ko yung adwal.
1: Ya ka na.
0: Ito lang karaman.
1: Ngal maling kung nanaban na bukmak ko. Yul nuno nga paki. Yul ngale yul ngo. Na ngaling araraka na may minji, taruk. Ngalango yung ngale. Bukmak ko ngal maling kung nanaban na lundot mingom.
0: Na, buka lundot miringon. Eh.
1: Bukmak ko.
0: Ini lang karangon mabun eh.
1: Bukmak ko nanaban na maling kung lundot mingom. No mera yul nuno.
0: Wena ni kadala kama nyo.
1: Mutan nuno arong jinang linggo yucu ala yutu jinang linggo yu bayi kwa nuno arong mengi yana lundok mingom. Panda maringal maling kwa adika ngayangungan.
0: Nga kawa adika jilbaya angay mak dingki ngayin. Pilingaran jilbaya ngung kuyangin na.
1: Muna na jinang wala ya kawa na hilipingan nung kurang uya amla. Panda yam lundok mingom nunggo.
0: Wainan, bilingan ato jel-jel to na nyalakan. Na, muka goy. Nyalakan nyalalikan ko na gama. Rako yung ara. Ano churo? Nyumoko ninyo. Manymak. Ga milikin. Rako yung ara. May jinsing ko nyalalikan luka. Yo. Ga. Wangapura ko ki. Ga. Oh, baru kau kau ngori cuci jalan tu nara. Kiri angin cuci balanya. Ka nari punyi. Notebook tak ko. Nari punyi. Pen ngarali kagama. Ka kau muka lagi ngarali kagama. Yang langgar tu merawat tak kari lagi kumap mir. Ka nari punyi bola bola. Nari punyi.
1: Oh, enggak ni. Nono jangan mirin ku anam.
0: Pula-pula nan ripunyi.
1: Nguna nung kulundot mingom. Nan kong na ilipim. That a friend calls her back yeah. home.
0: Kanawi
1: nguni. Tamlumbal dao.
0: Purse nguni. Purse nga liya gama. Kajura malala ko ka photo IDs mala. Nga liya gama.
1: Nguli nito. Nguli nito kanya kalkan nguni. Wala nyal kali kang unan nuno ngaro na nyal kang un tawat to man yal ngwa kang aro aro nganu maro nguna chan ni
0: ngaro mo kang un budi
1: rambang ingat tadi kanu ka dala bijit nama
0: di kana ta lu kana mer nyal kai dali ka guru kam yol na
1: ah riti nuno baing bandu na rabi na kam wai ngara kamar kin ja malala ti kawa na ngune nawe e akoka kol ngi man no bay ban ban bal nyal kal no ngwa ule
0: yo wa ko telephone ripping ala kagama la ko do wa ga ya ko ro ala we mo ka na do wa na dal bere bere mo ngi ay mo ka ngi na mere mal ngi lu do mere ngi dako
1: Okay. At last, no malang tumalan ni lingkod na. Wari po malang nuno yakan birka yuan. Nganyan, ma'am, doon ayam. Minwanan wari nuno.
0: Oy, doon ba't po ngayon, ma'am, doon dakal. Doon li din. Yawon ko, tunggaray. Bahay ngayon, doon malang doon dalipun. Balam ngayon, ma'am, doon dakal.
1: Piwari na doon, nahan ngal maling kura. Pero ang galing haro na ninyo min, nung kum. Garato ko. Yung galing haro ako, ulaman na, run kam galing haro yaka. Pilin na nung naro, wajik ka rakuan na, dali pun dyan yup to you. Wa phone dyan rakuan, wang ko na ba dyan ako phone? Nga til ngali pala, rung here. Muna yun ito ka, marimin nung haro ka, birka yung nam, dali pun manaw. Eh, pana yan, pwede nga, dali pun dumang malin yung kata, manapan, wang nga naraw. Yo, kabila niya, amala.
0: Yo, na, po'y bilin ni tata, pulong ako man kadali.
2: Yo no me reo, la prueba nada más, si pongo el dungeon, ¿eh?

0: Yo, yol ngomala. Tanda mga nga ma. Ngaya gawa nga. Yol ngu ready yao nga. Na iku nga yaga namala nyo nga. Yol ngu orang ko tango. Na pagam. Rida kay orang ka tango ya. Tango. As ready yao nga tango. Yuro. Ala palmi malaba na. Baman ngoy mala. Bana namadu yung family yung mala nga ma. Tanda lin. Mga rungi maprali. Amang kikum tanda lin. Na namaduk tok. Uyak ka. Nidanal ka tango mala. Palanda malajal me inak ko manang aro no mangi yon tanang aro le yon kawe pom kayak ka yon lidal ka ngayat tamdang a chileng we manik kay mala yon ngol ngol ajena ko nga ne nga onam no malin yo
1: yung wa radio wa rupia maru telephone number 1800899769 Bulawanga 1800 89 9769
2: You're already out on G.

0: Sado in TV Ben and Gruvina.
1: Ka, thank you, Savi. Ayo. Aro akan dumelo ko dao. Baman ko dao kam dao. Bere. Uru dawa lang ko malain. Baman ko e. Bere. Aro ngan do balkan. Kanda na wang kanjo martuan na hangal. Pulo ko na lang na iwalak pa. Kanda na wang kanjo manya. Bicha na hangal. Hanare jay kulong. Pala na namna wang kanjo mawa nga on run kan. Nang ang doanan bolan. Po po. Na namna wang kanjo manya na hangal. Mil dot tuan. Po le na nga na hangal. Ben. Ding ing na nanakan. Nalpen ya katangon. Bicha Hanang tuan bantang kan mah ya wanan ganara munatan bla berperi wanan jinjal macam wanang kuan heh kalau nawang kan jom dalkan dan lalu awal kan jom dalkan lengon tu nabi jangan bantang kan mawangan why kuta mereka ni tam ngairo nuna dalkan baik na balang ngairo kan nanu nuna tambalan lengko angai ngairo kau de nanu kuler nang tu nangai ngairo balan angai nan kau dah nang alam dan angai nan kau kan na ayan bilanya ambol enar break chaos lengon tu Ha, nanam na bol omarunganan. Ran kanan kan banyak yau yau yanan muna tan nan gun banyak kan banyak nadal keran nanan. Lengko nanam banyak banyak miul om nanguru dawa languru nan aku tak miul nan gudal keran. Banyak nan kagula nan ayat bol o lengko. Nanam nanam ran kanan nan gukan yau yau yanan muna tan gun dan malah turuk tu mana nan gula turba turpan nan guru perongon gun dayur. Lengko nanam banyak rong nan ayat mengoy dal keran guru perongon. Nanada head. Bilanya jay kulong meo, walo yo. Eh, kata nama jay kulong mayako, jay kulong Tracy. Eh, ka bengrom, curug tuan nama nama dalam wap mingom milran kanan nan go. Woi, alam ya aku jika aku tak mingom minyak Iwan. Ran kanan nama nama nang ala wartuan bija nang ala bandan deremuk na. Ading ing nanan. Tikan tanya aku kutap yang macam mung doanan bandai nguyungan bejanan. Ayo walak tangarunganan laut laut yang mana banyak bandan malanya. Laut laut yang mana bejanan nangal flat one nadrunguyan kan. Momong doanan koroprongo. Nantang oleh kawan cedun aku merik mengunya aku nyoka. Lenggon. Nyai anan nanam ya pat mengum nyai anan. Belum macin cain nawain jinan. Cinyim na macin belum ngakulan kururuk. Kururuk. Pelanya len, kalau mana cain yang mana kau dorok enan koroprongo, ya pak minum nanu, eh dor, eh, abe minum nan, nanam, wah minum be nian benan, tetam, eh, ni nanan, eh, taran nanakan mana berikut menam, ya pak minum, wah minum nan waruwan. Eh, bematun men. Eh, wawa merekap men. Nau nunurak kunjin bicen nan kan koroprongo. Soks, wong kan ngole. Jamau bilenya soks, bilenya menan. Eh, bengrom malan ran kan. Ngarde bapan ngarungan. Ran kan nantu paling ko. Ka ngarde bana bapa ulai yaku. Tamala. Kangirik. Dupale mana yaku. Ngarde bapam. Dupale mana yutum ulai yaku. Odorko kajin jalma ngelenggon ya kom do pala nayo to mala yore na wa mengo jin jalma ba yango enam nalan ko dorko mi aba mengom nyaha ewanan ya koro prong ole markap mi ole ya edo abengrom na ngalang ande ba panyan bananya nula nya damalan kangirik na tangon ale ga ka narong wa ngalanya ko yo to ole wa bican kada na dalam langade mi wa wanare ko yo to markin wa ben kan dalam nya babak mengom nya nyaha ewanan ben Wah, katur aku merda, mereka merimadain. Nah, korang semua wotin tu alwa. Atelurungi merda aku, bican macin nanam. Papa mengom. Nanam macin ngadek, mengom macin boyan menan kondayon. Ya, Pak, mengom macin yang ngadek boyan men, koroprongo. Ya, nalengko, yang kulung arong pulunguin. Eh, dur, koroprongo. Wadam bayang, ngarong ngarong, wadam ngarong kali yuanan. Lenggon. Abila ya, tau. Alas, man, malengko tau. Paman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman. Nata, 90s po. Na, ungan na nga, ungan yan nama. Na, nukko tiri na na. Eh, arungan na na man na ungan ma, nukko tiri. Yulong yung wala na nga, bayang ungan ta kungan. Na na machin, bulong ba na, ungan ma machin, bulong machin, daruk minan. Daruk minan machin, bulong wangan na nga. Yulong yung nga ta shopping, dortan na nga, na nga wangan. Uy, nga rin nga ta kurupul, bayan kan. Yaka kinipi ni, marano kurupan mo, bayang nga rin to dark tun na, bigyan na nakan. Lenggon. Ni mo ka na nabili ya, shoot tempa wartum. Dango lingon na kung ngayang, yulong mo. Lenggon, dur. Ni na nabili yan ba na, mingin na naman wartum, dark tun na, wangan na raw na nga, lenggon. Nama nga ya, panawarto niya mi. Nalang mo siya, ataw mo siya, darka-darka yun. Darka-darka mo siya, ataw. Bayang mo, bulom na lang, apagin niya nama. Arong nga, apagin. Yap, namuti kang uro. Arong nga, nama, nabi na. Nalang, warto yun na lang. Warto nama ko lang. Ay, nang to na pala yan. Gumuro na lang ko. Ay, excuse me, apa, bitchan. Nalang mo na, bitchan, ating nga, apagin. Menere, yung kayo nga, yulong ko. Ay, excuse me, apa, ben. Nalang, warto nama, bulom na. Yeah. Who am I talking to, bitchan, nalang nga, apagin. nana wartum la bana to me dog nya kule no wartu le wangam dango hangal ngarong la ren goro prongo re dan nada eh do eh wangan nana wangan nana wartu la ngapa ken wartum nama na bana we tam ga ungan nanya kule wanga bae ngala yulungom yulung ungan jen lengon kana nga ungan nanya kule wanga yakan yulungom yo wangan wangan wangan wangan wangan nana na woyo nanan go ngapa ke ngaro ngatan nan go shopping yakam la bila nyo ungan go malaka ngatan na pelengo yulungo ngatan shopping bolike na nganya den stop malanya lengon den bips bekere banam na bolon do bulka borol iman banam ga bila yan urun ban boro men pieno me Lingon. Eh, lingon yo lingon borol en meka nungan ma. Marat na borol en ah tang lingon chut na kona ilian. Lingon. Pieno men. Ile ai pukko bol en da. Eh, dro. Anang yo na na na watto. Chodop ngailen. Pe family nara. Koro prongo. Wakin ngun bilen watto. Ngayon nan ko ba na family ko prongo. Oh, hala, andre ka kalam, unda la ninga, raman gining. Eh, ko pa tum blo kem yako. Mulo ko kem. Mulo ko kem. Nga manu ka mulo ko kem, nga manang tuman watto yuro nunno yako, mulo ko kem. Ayo. Ay ko pa tum blo na yako, ka mulo ko kem na watto. Ayo. Ya. Yo, bela ya, anyway. Patango tao, ay kadumo ka wakka. Mebe na, baman, oi bede tao. Ayo. Eh, dur. Eh, kada nga wakkan nga nung kodao, ano maka nga, madang ayol ng radio nga jinang balananan. Biar Mark Show. Yo, bila niya, kama ba don't blame me.
2: G'day, I'm Troy Cassadaly. You're tuned in to Yungle Radio. Please don't move that dial because there's going to be great music coming right up.

de la rumble, le Jalan Yuta, yang ini, main itu macam jalan.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Yo, kang ala to da ola kam. Yuri linyo ni rako ya pa mere ko yuri nyo mo kan yan mala linyo. Ay linyo lai ngam mai mo ri guna ra yo. Ingan wa ngam ol ni lan mala yan ding lan marikin. Ani nan linyo ka bala la war go yer nangara. Pai mala marikin bicara. Mala marikin go angain bicara ko ni ya pa mere ko rako.
2: Yo rako.
1: Komel po na muka. Yo. Helpona nakara wala nga yo ala kay bicara na yak na yala nga lito amin mak na yak ka markin nga lego rako mal turjal go ala lang ni markinan bala nya ay walo ina kundual ala lang ni nya ira laro nga na lang yukan pandel ni makin nga ray nguro nga ay dulikor markin ni yukan kandar ngol ada bay ro nga rakan bicara kan wan wae. Jai kira ni ko jai kira ko yang mal terjal ko, mana dua orang awak meringki ni dua itu ngah bicara nanggo, kalar kamar kiri nyokan kurpulorian, kurpulorian nanggole, nanggole wanga, lari bambi wanga ya ko, kapalan nyokan marikin ira kial lah, ngurugar nyalai nala nyokan marikin, main bakan dalam ngunja, balan nyunangal nayul ngoi, yurul nyalang ngunde mukul merengo. Malakan warakan batar, ay makin ni warakan dinggang al balanya ay waloy, kui balanya warakan dinggang al makin nangal nyukan bay, lingwan marikin yan, kagandar mo nga iwangan, way, tiyal nga linyo na warang ul, alam chagur mo der, adot linyukan ninan, ninan linyukan yurjan nga na linyo, bayang linyo ngata kanalukan na kapu, kakultar niya lang bayang, ninan linyukan kabikyan niya linyo dar na nangal, may kanaran kulta. Ang ay makin ni madaling nga may bumar na. Ang ay makin warakan ni bumar, di nga na huwag na. Kuwar mo din nga iwaloy, bala niya na kundual walo dahil. Ay kultang una-una rakan ala jarkya na nga tala na warakan na nabigyan nga na. Para lang yung jarkya yun na. Jarkya lang yung marikin ka ngayon dapat yadar na nangal. Yung nga lang ngadip miringoy. Ay yun, maladuan dya. Para kayo kan wala yun na wala yun lang ngay. Kung una ko nga may bigyan nga na. Ya kan ni ngah telingat kau ngah rata dulu ikut orang bicara ngah jarak aku. Ayuh ninggi kan kan macam orang tu jadi kau nak bicara ngah. Amari kenda burun alinyo. Nal kau nama dual. Ya kabar alinyo dual. Bila kan alinyo kanu nininan. Kabar alinyo yulungu. Penyalang barang yulungu bunana. Penyalang barang kena bunan bicara ngah. Ayau. Ay macam ngah tenan penyalang mukul merengoi. Nawe aku yuar ngah. Manda nawe. Aku nyarak aku. Mahebek manda, ngatenan mala macin lenyalang. Kamera yang ni burum nak guru pawarakan lenyalang ni macin lukanan yang gula, yang gula pawarakan guni kui mala tinggalkan waloi. Lukanan lenyo mala ni nana nak perwarang, mala ni nana nak perkan mala macin ngatenan lenyalang. Kamar kong lenyo ni wang ang ujar macin, mala ni nak guna landen guna tabla, hati pala ni kan macin yang guni. Bar kong ane, yo lenyo ni jai kerakan. Pala linyo, ninanan na perukan warakan na makin batay nyanguran. Lukanan linyo makin mananinan. Pala niya makin nyalang atinan.

Meine Gürtel, I live for Roy. Und da nein, die Young Radio.

Yo, ngarang yako, ango, ayo ngoko dangara, era ringo, ora ora ora, papurun, may mengondara ko, komat, ngarang mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, kalpo. Ngaman no maka, yung ngoere yo, tiyara, irkala, ayo, lingon.